rangkae sila nga ari kami to kay nga saja kami gangangaw ari tuguang matulupuang karong kupa kulit mantli ari tikae bumu maludae anyam nga diri mainuan bekal ingi darpi pagar ngapi baranang damadang pisang ngamuni mainuan itu pangayu anak ngadudin timuninya ya kabdau tabian babirian pedes ngati nyalai nama bakamin nak ngau di dua manang ngadu di tang ti kami ubah lawan nak datai laban jawa haman wari manyawang tucuang bukit asaligi batak nak manyawang tucuang bukit saligi sabrai tumpu kaki ngau kai nak pasar ngkalilin ti kalia metumnya salbok nomunan saduai muari di nyerang mansang numbang kenang ri ndak kalah ngincit aka uai.